Ngwai pou mkwa, lè kwa mwai pou mkwa, lè kwa hasas pou ina en la enjenyer ou mwa kano mayri mangra di yu nar, mangra wop taik. Ti bay jong ni se tong, ti yuwer tong na di 8h tou handa si ni ngel ngot kuneg ma ya wong nyan war bay ina en la. Association Guije pour l'entraide et le développement. Taik ti ma jar Guije wala yi kapa kano wang baran mkaila hun sala lam tuwen. Akon de bang munoti duma machuen adai machuen ga se long duri dai mu kai beitu ga no dai wiri gije tai giti bay ma kluma ga dai tum dai jong ti kengi a jong lingni se tong na wali feo metina ma ka alam no ti kartie ma wali ango so ti werde 10h adai de ma ga no wil kije chautu association by long duto senin kagalam no ni ndakano ndai mo be ndai mo ama ak jong frege ma ka ndai tayit kan na rit kan fenre be ni ndakano waslam ko ken mo ko kan be ndai mo hayde ko kan ba fenre be na en la ada he to senin ta no ligano jong ren ta do bi do ka en tuni min gel ko ne zeb jing be pa fin samsung na ni law glay mo no ni ndakano ana fermet ko man urba da te Elma, no, young, but too young, but senam.

Men unja mena ra jeta zam ka kara jeme to zaw bi ri to chom an ke ka la ba mazam da mane tanum yenum za kun joma benen to chom jema an mene to jema ne de tan ye ba da kun joma dan ba tlo sul manta mi to za yin ba zan ma tan na sam samedi samedi nan zan an dora ma fi ma ma de uri bi de shi ojener gona jema gwa ta tliya ako da ma din mamul gasara ban ka bet ne ka ngure ji da tan gun ka ku dama ka fa babi dim jab di pafi to gebe na la berisman do ka fa falabe no sob to yin zaman manaza masaba ameto zain na dan na bazan matana ina buna buna dan mete fi dama ina gasara masazalale min rubuna do ka fa falabe me ka barisman

yowa mi tudon so da madina gasara mi tudon so vita zama kakara dok la bere seli na la bere sermano ka fa fa lan so to zama manaza masana ba bai ma da sermano mi ga tingna bo president ma sena akwe da madina docteur harun kabadi tesu do kanza pel na delegation ba zama dina unspa ko gurzaro delegation kal na fa pil directeur ai directeur mamo de wofuna mamo africa maka mulcham zanani ta kinmaka shildan yo da won akoyi da madina senin onton da doyo ko gur do ka pastor mana do yapli ko gul ya balamta donga ta sermana ta shiga na faliyata ko gur do won fu ka yaba jina ka ja kanza pel na predama sena rashin buma kyaye karaso in ka shirki ka so ga don yauta talai gurzaro wura bosai wuta talaka da sofa na bo jamsu ma zamo kabun ka jam jamsu ma bo biyan yo ta kina bo ta tilma dunin yo ta kina ka in bo na bo fa gapil selena bo biyan za ta gapila ga dudduna afrika boro daga hainin tattalaye ka so ga kemurkan lamunai gwada zarahun fara buwaye so gejuru bo na bo ordurma constitutional ta kala so ga iya buhun lanka so fagwa tattalata donin zata guwahun fara bo kun rittattar bobe fane so yin rabo mamu daga dauta ga kiwon fara buwa na tawaye gwada zarahun fara kabu zanen mafilbe famanar ga don kan bo majurba jaba yau da kin bo makine dan araga jafaliya ka ya ba mu dudun na bo ma arama fa ma kana ta na bo ma president sirman ma president ma de bo sena mo tereki na da UNSPA akoyun yo mai da mai da ya fa zanin ma ka je sub to hi kan bi ako da ma funa ma UNSPA ma kya ako lanta akoye da madina andreu sa beston yo ma wa don point de presse a don point de presse o ka kimle bo yem ma je mo doni kaldan yin bo zama mo za yem ma je mo don pese chat ko za unsp ala don za yem pese charpli gore da un don point de presse ka ci yema ajema doni mamu pun ge lilbe akaje so fa ezani aje don boye shige no ko kal dan ay doge fa bo ne bu mamu don fa ka mul tam zanani ne bo sir chad musu ban buwa ka so ga gbadu zanai gore da un fa ne bo refugee ko yeb don pelibe ko do afasi so lan ya don no ba pe buma do mo fa ba ta so bo point de presse a koyon yo delegation ma parlementaire mamu ori ka so ga ga yezani a koye zama president ma de bo député de madin ali kloti klotu chaimi do wona zana ta so kalage ka yeza so jema mo dela nuana toza buku haram magili de tribura paka yama ina lakchat ko gorzalo duge yezalo mo l'hôpital ma za o mo ngbo l'hôpital ma universitaire ma renaissance ko gor bu ma zo mo bo nu pare ka la fa bo yezalo mo no za o bo ra so ke sera mo bu ma ala mo so de nana to ka mo na yi ke juli wa dore yo za webe bu ma do ka ge faizalo la hota yo secrétaire général pato guay mamo pa partima din mps secrétaire adjoint pato guay yo mamo bonobo gbadul pa partima mps bu ma kene dan fa baye zani akoy dama dina mahamat sherifa beshir jamuts yo dausa da ya ne yon ko gur da won ta su na vendredi golan urta ta kine za ki mani ka lage du inye za su je mamo jar na gabe
gurna to zo mo kalgebe l'hôpital wo tabo zo zage don kinara po to yang tsue jema mo kabo yang ma dina barka tolorum gol de la kasom ka gyo gere jul kwala zo gini yifa ga juli ga nyiza sue jero ka shambo la malabta madura faryala rana faliyata gol zoro don ya bae kapir zaba pene don do so on chef d'état major ma de bo sue general de madina abakar abdul kerim daoud anglanta yo neto neto boyima doni za buku arama ge don kinaza mana goza man mama ka fa ka lili ala lana to malara bo fara la pa ya ya mane bi afi ga zam so ga on wadur wal ma ka so ga o za bo wuli de kina sa ya ma guvalama mota do mul bu mai ka gamma ki musu don wo ko su de kina za sham mama no pole bitale ko ala fara ne yo me der wala on wul president na yi bo wul za su je mama o ro ge wul president mana yo zaman wadar wala cham wala su fara bo ilan za su je ta godar wala won gin dulda cham cham mai won dul president ma conseil économique social culturel économique yo akoyi da madina amat mbud mohammed yo won dul won za france france lan wadar wala ta na za fa fa bura mamu bunu bo europe ne li adan po ma bo affaire étrangère don wala bwa pigita fa ya ba don falia ma bo ala la ya ya na bo za je za za bo ku arama do bo ama la tay gaba ge na sir chat na ita pa fa sir chat mamu ka fa ga sin nigeria da ma din brahma ma yo délégué général mamu do ya fa gouvernement ma bo commune man jamena dama dina amina kujana yo parti alliance socialiste yo rénové intégral takina démocratie la paix sociale au Tchad coordinateur national agolan derwal hon langeta majesté sultan dama dina mahamad bezo agolan derwal ogeta yo mai zama zagwan mamo balazabote ki mamo po fako mandul tededan balazabote ki wadar walai ka yola gene president na san yevza sujeta mai ta zama conseil ma provincial ma tanjile na za president bera dama dina yawen male do dan wadar walgi ka farin da labun yaya amara ta ufa farzar suje ma ulbuswa na yata predama parti ma rassemblement chargé pour la justice da madina korain jimi zawo dan fara da labun yaya na bozar suje ma zabo za terrorist mage doraya mana ala ufa far president kina za suje sermandan umau aka so gebo kika so don yi sarchada wa la tafa wa wal president nay yo afa zanin pupane ma do majul zama mo ge bangla kamo kaso ga fi buma majul zaki wala majul wa jula kaso doni akoye zama mo kana don bo be zama dina terrorist gurzala hu bala docteur dama dina tisambe lamsikiro tisambe lamsikiro ka kazizala hu nanpa pene ko da su wala daga pana do de tetter suave da sab do bobe ko gur medecin hu no togo mokani yo ta kaji su do na yo yo de liso don ka so shi da ji za wo da kin za ki dan mu kyau da fali aka zo zama mu da don bi mu so do bo so do bo ko gurta su zama min sarma da bo jam su ta raki ka da mu gyo ka shirbura aka so ga don so ko in guvalama da kin za ki mama mara zan tire dan don ita so minister mamu da bo zan bo jam su da madina abdul majid Abdrahim don soko pili te kina fana yon fana bumaza musul fali ya yaka don
mon tetele su wa apo gabe ko rete don soko poli ko ministre on faje ta san yep zadan mamu nyisu kana da yim e fali won a san yep zana dan ma se mo gba ju gbera ga ga pili ko ko bo ama ki mo ge de blan ka zam so ga gba ju ki ge pili e won te be zam ka ba duniya ba bo ma ga ma kya ro a so de ni de ni ko afrika da mo ba ta ter ge sin mo bo ai bo ma do mo fa ta su na to mo ta in lo gwedon yo vice president ma de bona bo administration territoire te ki ne decentralisation de ma de ne liman mamat to wonte su chan vendredi geng fali zama ka gafaka yama dinimaka gorote su won ka gandon haju zo avion ma pede ding wala dasing ma pede ding e zote su ka kagani gordo ge ka to yang mazamo bya wala bi yang mazamo bya zeng bo to ta dawi se won do ge ka ng gurna zama kyar na pa fa masr arabi sodit lanta ka fa za yo duga don gwagero ayi fete treba ni fali atasu fo don ka prezadan za papa wawa bu maka na ka na ta basir matna akoi bu mamje bilan birbita ga di da madi na ne ko o mel men damje ka boto ko afikamo sauza la lento ka bin technique

Iki debe ki masan nong kafi kan kalis ke labar fi nakat maga tigan fetna. Hawa labar maga tigan danja una kain kam heda kain me sama wal ma chuli lo fok mafi senana kain doktor Harun Kabadi kain borvijedi kain amfum kain be fok nga kain nurgoina. Rohen kain me fok mafi nakat fok mafi dunia tmi ma UNFPA na kain fok ma chuli sukut kuda wal dugula debe. Sana kain glo maglo kam gan metrik terma ngol ma fi nakata feda urata kajati data fladita kain sama yuma la doktor senior uston hunton kain nam gan ma kain galo feda nga ma gan rugan kain nam pudi fi nam bangol la fi senana wa kain kala ma fa suma nisi sama ana kam gan dang tu sina nisi la ngolo kai ala full tap yal dal budonata kain na gut kudi e fokh nam ma fay nam ma laq ne kay fokh mo fi senana le bo en mo fokh mo yuma UNFPA mo ga kaf kay ne an si tap ton si Quebec en kal bar disku yo ga gutma ti du ma kana cha jana wa ga ne si law ngo lo ketlen hidi en hidi ga en kay ma da fi cha da cha atlanta hay tlani hay na ngi lan ya ga cha da tuk ma ga ne gut ku de nga de bil tu a ma na kay law ga nga kasita fi boyana kain mahidin kain kay biyana fi inam boyan puk chani diara na hulga wuli kul o kay biya biyan kain si law kalamu awa kain bulu fituna da kain na foknam fituna di kain kut ngolo kuta la fokna fi UNFPA doktor na ka jankir na chadi kut kudi wul dugla da fi ngad fi lusana na kain halinam tanda kain nam mangol ma magusem da fi fokon fi UNFPA na nam gide ngolo mi fokon fi sena kain ngafmani si ngafa kain nakatu fai zewe nirfa misa musidang chukchugu ulen hode musigo inga an kain gide ngolo kain nam mangol fi sena ngo gide ngolo nam dala wa fokon fi UNFPA kain nirfa ani kain bibona ani bana makal sen di kain doktoro ka jamaiker na chat ke gal fi kurjidal bu gal de fi yal dal bu ga kafi gul yal dem ga kafi ngani afa qena me fokh mu fi une de pye hi de ku del de fi sama ngol mo ga mama ruena kham dala wa kha doktor nam hi de fokh mu nam kalam na ka en si ma jamaya ka ful yal dal bu gul yal da ka gal fi ful kurjida ka nga fi nga de fi ka si de fi boena le bu ka nga de fi lu chada ga hayna le bu kursiza pu gulen mu ga kaf ka ni kain si ma dong doktor jangai kir na kadu chat ibu nage awa hen dan kain kain fat kain mi lop na lam hai na kadu chat tan na kadu director ma chul kulo kai mamul ma na fi fokon fi UNFPA na kai ma na kadu chat tan na sam yuma la Andrew Sabeston kain na mi kamet pore chidi glani kain kal dalam gue kai sa jok labar tam ma kal dalam gue hai ya ting di ma fokon fi UNFPA na kadu eli lop na kadu chat tan kain ni awa kay der manam kalguen gani nam lawa kay lopma nam lumu ay galma kuduna fi na gatu ficha de lebu maka jamen tani kay nam dala wa en sum sala kay si titun ka gati si ale dur digi si goy na gatu fi su danga jame na gatu ficha tani nam lilo pinisia nam lilo bo kay hidi gomne fi na gada en hidi fokhen mana chacha gutu na gatu ficha tani nam lilo kalamu ngafeng kuskuda kuskuda ngati fi lusan gani fok munam gala mwen si lilo bogulen gani nam kalon go ka kalon go ni nagadala mo gani la leni ma mudum go ni lop nam tu eta gam gam jeo nan mi famwa o hen tan gani mi fok ngi re ruena ka fok ngi sa debidena klo kam gani mi nam ngola fi debidena samyuma ali kolo tu chai mi gani bora fi jodi kam etna kai na mi tulis ka sar si ga sum sala gani si sojina gani sala egal malak nga kain sala mina rendi blak ka sa siang kasanga chong jolong nga kain jam si ay burda fili dal bo karga da so kain sum sa fi mil gain ka kain ay doktor ngol ma ka jamen mo jumala rendi sang si na kain nam hidi nam ale ko loy tu jay mi hidi fok mugrum na kain si tu di sar sa mo ina kain a ful si manjufta le kursu di da so a kai fa qati si kain si mil ti chogati si gain kain si ngaf ngaf kain la na ka da vaitun di le dan gain kain ame tuda kain a kut ku si kain ala mil mo ti singo fat ko ni mi famwa a wa hen tan gain kain me tufma mol mol ma na fi fok fi MPS kain samyuma la Mahmoud Sherif Bashir Dawsa kain nam go pour vivre vendredi kamada kay tru senga docteur ma fi soji maga jamen tan
Bueno, me trusé, en su mesa se curó una caen a la nirvana, brotitu dale bromil magadang tu se si des ni si so jiza fimil ka tizena khaen esem de vmps khaen la lani e fuzu manjufta khae kafmali ka tisia ka he di de la barka tolorom gal malak khaen a khaeram sane tidut ka tang zo tangu a ga san jang ikra mo migani khaen di la khaen go flang manjufta ngolo e famar ami fok mo vi e fok mo lo kala mam sherif beshir dawsan gaine khaen si turisa a khaen e volsi tengir dale a rein fulzi man jufta ga eva ga tisi ga en mil sa san gi en sang bi junwe ga ma choga tang go choba bo na ga ke bo golte ga en si fulum ga tle ma tina ga fulum ga en ma ngol vi so jina ga ma chef de da major general des armes sa mi mala general abagar abdel karim daoud awa hen dan ga en jewa ala ga en nisi sa chong cholong ga jama bo wale jaman si chong cholong jam so jina vi na ga tve chat ga ma lap ma kain radio chat kain doktor kain ni si da kafi do da lot kain ni kay barma barba mo guda gomne fi na gadal bo en fulle dida kay misa qais emil danal bo fi bam da qais mi sum sa jaf mi vise fi mi ta sum ni vise fi mi talim ga kafi kain lot kain ngolo kain asa jangan kaf di kain na mi sam saran cha jama kain mangol ma cholo fo ko fi na kas cholo zo ful gat ke se kal bo ngom de fi juru da le bo kain sam yuma la ahmad bodu mahamad wa kain no sem de fi na gat fi france kain ma cholo fo ko fi ministere ma law ga e jun ban te le non qaf na kain go do ya kain ma jun ban de fi na gat chat kas nigeria na kain bram mahamad ko nam do ya kain delege tagu sem de fi gom fi na gat ka farangol fi jemen dani amina ko jana na go do ya kain fok ngolo kain ambasadere cha hidi sumsege seka esko ili mara ali bumge kaf kain si doi ngolo kain si fungwe bami pum na gada marichal mamet idrite bi itno les gudi mitna fi sojina lebu fi bam jeft fi sa kain kaise yorda gu mitna fi sumnu fi zia kain si barbi se gugom de fi na gada kain lalina itabe done kebe kaf malin gaini lalina hifufune fare tabe ke bene xena amne dikim goite jami bu nage awa hen dan ga ne ga en burngolo ga en bum ga en me doktora ga medsen ga ga nam ka skal ma lak na ga fum ga en si sa chongjolong sa siang ga ta siang sa nga ga en me doktor tsembe lam si kreyo ga nam me ize fum ga en burnong ju burinong cha ga en kisia ga fum fum ga en ga nam me kamedi ko bidan gani nam fi ni si guma yo yo ki magumi go ngani por vendre de kamat kani fum gani me am to fum gani me ministre na fi docteur Hakan samuma la docteur Abdel Majid Abdrahim ga kot na lam ne fi kot na fi na me docteur TSMB lam si kre on gani le tout sou men furi ngolo ko tala hot man bodin gani gut ngolo ko di jaft falam le gude sumsa nam lopi nam le ko sem de fi gude kom de fi na atle tala nam mi sama doktora doktor gen nirfane li vokdi ren li mati dot kaka fre nan qais gen nan lum gen mi doktora mi sama la maga wo mi wonan li doktora mi nam fet dise fumu mi gen ga wulya modi gen gen na e fana hot manam modi gen gen si gumi gen li to sumun firing olo qena ministre no fi doktora doktor Abdel Majid Abdrahim garam gide ngolo me sumun kafsa ful tuja kain kay gimana me ful tuja nga fala kain doktore lam tisem tisem begen kalifi gidigo en gane kain me gide mol me sumani sina awa fat la bara fi nagat kadgan dan non kaf kain kain me ministre mamul pre ministre mamul ma na kain samuma la liman mahamat kain pour vendredi kamat na kain me la kain de frida frit kain kuli kalvi sumsa kalje wena galma maka mudige lajina kayen ko busa tene gura dela khne khaitle nam ligen kama da kayen ga ya lima bira bir sir ga ya majuma la hasun jamus ma ga jamen tan kayen nam majun bana de vina de arabi saudi ten ro chatan wona ma hedi samulo sala ga lo fuk misa sa dawla ona kayen go ni si ma awa kay fati bo khala bara fina gat ma gatan tan kayen job han mi Mahmud Kasara, kainam ka tolong gue kagi jauh nul hati gue.

ki debeni ki masan non kafi ka devan turiske sa ka sulu fudonga ka ina ne ka eske ndi ke barden ta se lo mate chap chot na la ka en gude chok ma fi tok ma fi blagana ka en sume blagana waha ka en chadave hawana jira ka en then sunda fi toka ka en diran diskur hen na la ka jafto mol de fi hawana jira ka en kudum hawana ya bila hawana kada hawana en ese diga mi suma se abunisin sa bunisin sum division non kavi ga chukma fi susia en wala gana ka chuka doni hen don fladini a tok ngol don pour fi dimanche rawat maya kay jobi ga mi suma non kaf sama choes sa tulisa ni sine se tokana fa fo yuma le kewele bo yuma le sugulu le bo ayuma le marché de le bongoro le mga kafene sa may tulis kalam di hen am tulis oni ga nang na ka hot fu don doni bang hawana la a ba mena kay chum wetu di na kay na kay focus o ino kay nang na limakrangan may na di kay anang na stock ni kay nang pamima la kawiyale bu pamima sugulo ni kay tumis kang di a kay kiki de ba kay ni masa non kafe kay kalungal gu dia kay kiki sa lili ni kiki kal Cameroon na kay fundi kali Cameroon non kafe sa chat non kafe sa dinet non kafe kiki de ba kay la barfi na katan jam go do nga samima la chanku jup kay sama udan dile chest gian ga mi mamut kasara ngom yam lam fete mi kun ga ko te dande ke ni gman dile na la mi nanos ti abru mor ko ron velo vinde su mazan ki re be dige joy lom bar balam kaya lam fulay bur ma ga foka awa ga jo na ne e ra to lom ga ne ka en de van to ga dem banan na fe fi ana jam ka nam doctor hom ra dona de dan tala mo jok dige commandant avgar be lina herlenge ni gin wolosi adum blo ki de be su mazana ali kalbasu letna ki de be ni sam bu ge bena mamut kasara kan to lom go

watiyaga no gnyana rakal kal ke tena warnga mona musande tala mi dene mi yomo abarnga mona musande ko rahul mi mo na ro lungu president gsena e lungu chana docteur haruna kabadi yo churaji lami ayro na ta lungu dan mo ngadomo ngadelegation ge ya ma yawgan mi go inefa ngo fodong dai namru lungu dan mo ngadomo ngadai ni jaygan nan kidan gadan ya wonde dawla afrika mo fodo fodi ande ngabo wan ga lungu I chana docteur senen Uton, yo inge da nauga an kida wonde dawle ngam no chada handu gadran kiwe ya jangu tega ya tadaba mnangi kere kada agra halama halnga da yi halnga dran de mi onge kere kada dawle ngi yeru walli mata ga halnga da lu ko tara ganin yiru waner da yo ngayo yo yer halama fodong da namru mi ngam no handu yo kolga da ka ga chef ngi dran mungo fodong garan ngi mi ongi charan ga sena yo dran ga ya jangu ge tegre ya tadaba mnangi kere kada mnangi da dran ya ja ya ka manaram halama ngaram nga da dran gre I chal ninga na ga tugne yo halnga da yena dan dawayu halama hugung ngam amyu dinge kede kada yanga ya jere ya ka unde ka linga range kede kada yo ya jere ko dan nari rendi ke dai dawlo ngam no gre dai na ko ina uga dai na al a cer ka kar ngan bu ngan dum ngo ogum ngan ga dai ni ke gande kal kal yo yo ga yamira andir jo ga dai yan nan lu ngo dan mo ngo president ga sena yo yan nan shukran da ga fu dong dai dran dinge kede kada ngo dran ya ju ga yan di kida garan ga yo kul halama han gangaram yo inga dai dran yan yan pogo dai ri dinge kede kada yo ra halama han ga dai ya jenga halama shab ngi ko la handu gre dai mai nga halama ding dran do ro ngre ya jega yan kida tay ga yukule ko ronari an diga dan wonna chana nawnu kre lunga ko le dai dum ngi unefa nga dai foro nay namru yinan mi go dawa yo ati drana ko ro dan nare an ati e mai rakal kal kre dai dingi kre kadang hele ni ko lunga drama hera yi duga mi go a foro nga dai namru foro goro rapiso a foro nga hal ngi nan ngi mi go ngaram gre dai dran nga dran mung mi yo yo hal ngi nan dan dawar kal kal dran go I janda nga yo nga dai di dan naka a chona halla yo ya munda dan nga a foro a dawna ngam no chada handu nga ni nga hadran ya juga ical agar fudang munazama ngi kedenge dai yo adolo wareng yidu mun dran mungi yamnde ngam migam ya jugur ni rejo yen kidanga ran kal kal la wonde dawna mun chara handu yo nga dai ngi dran go ya chaga kamru go dai dingi kede kadang dai dem no mo chala udran nga hal nge dai ya kwatala gam no yo ngi ding dran go ya chaga wonde kawli ngadan yo lunga dan manga kullu handu ga wannan kida ga wanda dai dole ngam na cha da handu lunga dan manga kullu director ngadan ngi dai dingi kede kadanga kullu nan yo dan manga duman kota kota yo ngi ne fa lungi changa andrew sabeston yo dai nauga nago kida ngana aji lamya ngi churi yo dai nakamai ga dai na cha bon mi ngi pi haban ngi kede kada yo ga dran ya je ga ta da man ngi kede kada ngi kida ngana ga dan nani nga an galu gre na ta nani agre dai kida ngana na bali yo a chono dai a ki dinga na wonde berni dum nya mena handuna au de dai dole ngam no fodo dingi nga cha dingi kede kada yo jowro nanal kida ri yo yo ngi dai dinga na cha gre cha fodo ngi dai namru go mi yo refuse ngi amay ju dole ngara ngi yo ko wonde dole ngam no handi ga mun dai dinga mi go ngi kede da ko tara gadan halnga dai hokuma namai teiga an kidayu halnga dai dran so yamai ga iruwa danga a chona dai di an nima corona baliya yego abar ragite ngiri abar ngai namur gi yo mi go delegation ga yama ga yali amu mi go nga dai lunga dan munga akul president ga faro dum ho rom lungi chan ga ali kulutu chai mi yo chura ajila mi har dan ko nama nal namu akre ngam nonga dai dran yata kongo sanga dai mi go terroriste boko haram ya ga dana undo lak chat yo ro nga dai mi ngi kede nama nal ga undo hospital ga nam mudan ga dai kim mi go enam gol wonga dan woni ngi dan nam dan yo wan ga dai nal ga adu ga dan dai mi go yo amu nam kananga ga dango alle dai acharan ngederan yo miyo ngi yan kida ngala gre dai ata kunkunya dingi dran yan modi bi yere nde ndega dai nalga dan go najiga angala dan ngene naw dan ga dran go dai yo ngi dai dingi dan go nalga dan yo go habar gitengi dai habar ngidan yo lungi chana secretaire general ngi nayim kinkira man ngi mps yo dai ha nama dan yan nacha pol jamangan ngi kere kada lungi chana mohammed sherif bashir dawsa woni dan na liyo aji churu jima yo raundo hospital nga da yakre yina liyo ga nan namudan gam yo nge kere kada yo chono da itran homo mps jikeng halnge da idrango yali ama ya fodo ngaren tay ga yukolal kere ngam no da idran yata da kongo ayim ga aybunga baraka tu loromio gere chegni wonde kawli ngani mi go woni ngi da idran yali yoro da yawnu lunga dan mo ga kul kere maduman chef d'etat major general nga kere yo da ya nan nawnu kul nge kere kada nga da mi yata kongo da idrango yami naudan dungi chan ga general Abakar Abdul Karim Daud.
yego habar gite ngri habar ngi danyo namru go yo sai minde si nge dai hu goro mi go kala do yi yaw ya akri ngam no ga dai ya hala akri ngam no ngi kere kada si wa ta kun go a unda dai province ngi lak chat yo dai a handu a radio chat a handu mi ngi kere kada dai ya ta ngi yana mi ngi kere kada mo konda de ga wo yana ni mi go mo konda ngi yana no lungu yana na dai ya dan mu gumna dawla ngam no yo lungu chan ga dan manga akul lunga dumunga akere chadi jek lungi changa president ng akul ga gala manga da namru go fodonga habar sir namru go fodonga hadanga mno ir halanga dai erni dai di fo yo lungi changa ahmad mbodu mahamad yoygo lugu dai dawla france ngen dai lunga akul dan manga di ngaran ga dawla ngre dawla ngre akul dan manaka yoy ngre dai dan go nanan mi go makanda da gan lunga ambassadeur ngam no ga changa akul nigeria lungi changa bra mahamad yo lunga akul directeur general nga dai dingi kete kadanga wala ma dingi haundu komin nga nyamena dumu yo danyen icha daga amina kojiana denyen dana ni migo yomo kanda de lunga kule nga ichanga parti nga alliance socialiste yo yugo dai ndan wana ni migo nga yomo kanda de yu migo nge kete kada yu migo transformatera iri migo nga rassemblement pour la démocratie iri parti nge kete kada yo nga yama itaiga dai yana ni migo nge kete kada yo nga yo mo kanda de gre hena ni migo mo kanda de yo dai association nge kete kada yu migo nge ikulga dai droit de l'homme migo nge ikulga nam hugungo hoere dai lunga akule mai nge dumu nyamena handulungi chanaga mahamad bizo yero migo nge kete kada nge dai kulenga yo korona nari arande migo nge kete nge ikula mandul seir migo nge ikula ndo province nge kete kada yero unda tangile seir dinge kede lunga kulde president di hinge kede kada ng munazama ng kede kada nga dran go koroda nari rende yo yung dran nga yana ni migo mo kanda de dai yakni madai ga agar manar ma halama migo kri ngam no gre dai yani yukul gre dai dran migo kala do yo ya hala dan ga dai ata kongo agar manar ma halama ay bunga barkat luram a unge migo wa boko haram ya wa kri ngam no yo rang dai dran go yana na dai lunga dan mugo gumna do ngam no marechal mahamad idris di bi hitno yo yo a che ra ga nan dai mi gungu dai ya kiri ngada nangi mi yata kungi nga go yana dan makonda de yana ndumu dai ya dawle go makonda de ngira di ngira ya chaga yego habar ke tengri habar ngada ni namru go churu giyara sai minde si lunga ya chena mi go abi kala do yo ya chena ga ya chara ni ke yor lungi chana docteur tisembe lam sikreyo yo dai na ko ye yunaga naw akul curu woni nga yo aji jima nga nay nak mo yoro lungu dai dan mo ga kul ministre nga dai dan mo ga forong dai nan mi wada wada lawni ka jom do lungu lungu chana docteur Abdul Majid Abdurrahim yo dai na ta naga dran de ciri ngara yang ga yal ga dai yal ga fodong dai han gi nan mi wada wada dai yang ga yam nga dran ya kal ku ga yan ma dai yan ciri ngana yo hanai dan ministre yo yawon ma dai mai ga dai ya ciri ni ga dan na ciri yo dai ndu so hamera yo yego abar gete ngi abar ngi namru lungi changa vice premier ministre nga ko ngi dan mungu akol yo lungu dai liman mahamad yo turu dan wonan chomna ngan gete aga fodo ngi dai miungu ku rahul woni nga yo li jogo haji yo dan mungu dai nan nan chomna ngaran dum gete ngi a wonde haga du ki haga raka hal ngi dai cerner yo a wonde dai ya wonde dai geru dum nga hal ngi dai mai ngana lu wori nga aeroport international hasan jamusa woni nga dai nan yo lungu ambassadeur nga arabie saoudite ngam nga ko la wonde dawle chada handio yo remigo jamay adina remigo jamay ngikere karanga foronga dai namurga halnga dai mainga hilag migo ngalga migo yori yoro la felle yo ngaso dai apa dan dia na chapodo miyo ngikere karaya gadranna yanna chobuno wote abanga mono tulame dine mingo sondo kya na ramose ndi digara kya araka aga du kyo aga la kaina na balga mukwe mbolona mamudrin tanu mono haya logoran kara ay windi mindiki ke nare haddo mukwe mbolagrono kabin technique

tenamu day karanga mun nga matana humur kar gal wana nga gam noga halla halla mu kurano ko tagara day sabu sama no mu taru lugurano mu tenen humur kar kali nya digi de ala kuman yande day yad nanga na kulandra ngi juru de kuman halari heri mu ara kuman de dolu mu ne la fiaga de kuman halari heri de mu nga so yenge day dinga o chalo chaga man kam ga day dinga de o chalo chaga al ko yanga day dinga so ndio mu ga do de ko kuman nan ngi aje le trena sa ki ana ro se na akani gete ki ara ka ga do ki ara ka mu ro mu ko kala ko ro bin chap ainge dai wajja gyo ga sunna ba nuna sanje dumuna ta na riya jan ko jup nuna kana we ciringa wa ya ibrahim mamma bo mi ngana kana we nuna kula onde kabin teknika na ta nuna kara go ga mate nuna kara ngamuno go humu mate nuna bor ngamuno go humu yo dai mu cara lu pegni sanje cana mahmud gasara aware on diriji dan ta ngendu jaringa na mulu mu cara ngam cara ri sare ngendu mu cana gung ka go tai dandi ga da video kuma nan dan ille ho ba sa kan gitte mi ho ba mam kala ko ya ille ni terna ke ngarama sena akani gitte ke ngarama sena arak yara kaga dum ci yara kay mudum ko taro ko robulin cap gara ko mani ater la fedde yi dai ngam mudum ko taro ko robulin aga ngi go ci yamuga assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

le kawe le bi are de la faga wajibe la tete tete ko ka kutay da diri tudu suda wala tabala bjo wala sa ba chal wara da ar agara bura jo ko ba di age tegli sira ak ki sobole kolene.